dara bibi ni tu baba moto bibi ni chikulu tu fararat filo dor fararat sumen dara bakatar mandani horo. Ingo ki na ba ko fingo na tu mangat sa mati bro chibe uduri uri umanetan na matan.